ko wahul abilay din kunik jamu lang yung charo nito ti charo nakatok na yung dal turedo bulwak tanay rap chubo rukurok tunin damagin fuf lakay na nyan ang yung chisuf yapotorial kunabay sawa kong kombinat ndol naksay.